0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dan le naniya gunile, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie, busentina nerede no buidu ligibu nga bungyu, busentina funagi nerede no buidu hagibu nga grigie, lunga muga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tiya salba unile wagu bay napulichiha, mama lahada nga grigie liabi, mama luma gen niaba grigie nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliron lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarengye na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua no nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira nu lu napulijihani ugano lan na salbaruni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligie nidi Jerusalem. Ligie ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungi luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
1: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la, Napurijiha hong ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tiya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na la puri jion uganu luagu tia salba ni hong ha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la puri jani uganu meme ligia hong huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigimari Kristu.